Mandaka, Lalara, and Panyangotun Rukata Hunta Amakula. Ngayon nga na ilog ng pilyama ang orkumanja. Ang orkumanja ng pilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. He's from Pigeton Island. Anyang naningar ka. And ang mga all for you.